0: Tusoma mu kigambo kya kibumba, tusoma ku musaiza gubeta nti Yona, babeerumo okibumba na mukoba.
1: Oyo abe mukyalo kya Nineve, oyo abakobere nti malira okumanya bibyo ne mukola mukyalo kino.
0: Oyona yabere muti okutwala okwendewa kibumba, nairuka mu maiso ga kibumba. Nangira mu lyato inene, nataka someka olwabi. Ndowooza yabeere akoba nti yo kati mutayinza okumuwona nga ali mu lyato. Yabeere nga ali mu ndoolo nga tafaayo nga egoneri mu lyato. Museega nti ddala ddala oyona ayinza okwebisa okibumba otamuwona. Ali mu lusisiye olufumu luno ng'oyona ayinza okwebisa mu maiso ga kibumba. Gumpungo gunene gwiza ne gufuwa ino. Ngeri gumpungo gigufuire ino, amaizi gejumbire ino, agana agabumba gatandika okusika mu maizi. Abagimba b'abalyato batandika okweraliikirira ino, batandika okulowoozako bakibumba abagasane baabwe. Naye amagasane gaabwe gabeere nga bulaweezye okumalawo ompungo ono. Abagimba ne bawugulya.
2: Naana weine nge tuli omugosi unu omusaiza oyo Yona ali aina
3: Yona.

Radio. Ante bugwe online radio kwezeyo.

0: mwinawo.
1: Comes the records.

0: Osobo kwa uli nandi yoti ntolele Omaita wemba ntolele Zene ibongo umenyule Nowe pati mutulele Baba walijo okole ngenulia Olumbe ulangidi Okona ngo kuliri lukwato ulangidi Okuliri tuzera kunkali Oinzo kulota ngo ilukano mpala Oli chinoloto teme mumaizi Oli chinoloto mseja no mwinao Oku ulema kezi waliwa na kuibanga Omuntu mziu Omuntu chakola ukulokota mwinae Akulokota mwinae Njena sebali ne mziu Ebizibwe bibyeta bironsya Wabula tumulabya mwinae Ati yalimiraga kiyere nige kiyatoiremu Yabaire gomba gule ndege Atowa gule ndege chene jeweitire Kaisa igulo ni wakuizaku Waire muganda wale kadolu gandalu Waire mugwere mwinao Olelu gwere natuga kuu Wabula tumulabya swahili Ati wewe Kungu waraka Sabu wa pesa, alifu isirini Kama unakataa, uzima kuisa Funga yeye, hebu nyonga sana Kunja, kanyaga Baku ninaku, baku tiankula Baku tuyoni, apako lugari ya milioni Omuntu mzivu, ukulange kivanja yo dagula irogo Waliawa kutuka, ya jamatala simu Evi terebi bagemu Ama jama gundili Ama gongoro Esi mbiye munga ilo munga andaguli ya wawo Niwe unya Lizele lwa kililo Anonia uomiwo Omuntu mziu Okoveri ya yomkari Ole eto kuchalo Aizawa yambe Owalugambe ya liu na uire Ati mwalewe bakali ukula ula Akutaka afira kauka Yakali kama kari wera ya tanu Baba ya mango kutuko mwala menye ikoti ya taa Oya wewalile naliku ilamu Omuntu mzivu mukako wange Ntumulati Alenge ne kubira ndongo Obitanga bakai kabali kukudula Tatame vidingidi Ndiyanune chikumye mwize mwenye mbeleku Na yefunelo mtu alo Olukulile mango koga sema igolo Omuntu mziu Kachi inze kovanti Waluje mkonto mlati Omenga akariba kunyenge Nemi noli akariba vilienge Na atakia nesele mirobago Aba kaliti wata kibundi Walo funyote atibazo mnyumba Na koma angomu ile tiko kati mseule Mwana wakatonda baila mwenye ino Odati mnande Abaile mnande ino Abe vida bateme kumateveza Bawuli ya mwenge Mwishu kuhulire kuwani Otuazwa nifatu ukira wani so Omwa ulatumula ino Batu likiro mtu utawa kwenyewa Abaile mwine yogu watumula angana ino Omuntu mziru Neyeye mkalira kuwikula Na kulole muma nchoza kweta marina Bula unyoe Na luangu Na chimbie Na mnene Babu ya vile Wanyile wani Okumbise chama utanko veraku Omuano mwiche kukuomela rumbe Mbo rumbe wa omela Naluja kukuwela kunjewa Echo fulile, oteko kulianga kuhu Ulumbe ulanjide Sabani, ulanje mulienge kuhu Katenda wange, hape wala nasa minada Mbe fule kote yeno liro yoku Mera, oine mukangwa Kowa, unango liienge kuhu Mbo uvele male unango liienge kuhu Kawabaile Unango liienge kuhu Jonyo hee Echo vulele mnango liendeku Kale mbale na ringi Nesa wakiwele tuarira mulundi bai Kani
1: The best EDM tunes in 1 hour mix.
2: Eireireyo, omu wakabaka w'ebisolo. Ebisolo bya baire bingi. Nga muli mwente, muli mwempala, muli mwengoina, muli mwamambizi, muli mwentama, muli mwamampologoma, mwalimu ebisolo bingi. Naye lwali lumo, ontama yali atambula-tambula. Yali azwa kunonya kyakulya, airaika. Atya n'ontama ono mu kutambula-tambula, hajo mpologoma bamusibire omukanyomba kalike mitalimbwa ng'ompologoma oyo tasobola okuzwamu n'okola otya okutwalaku nga bamwigwire munanga ompologoma eyawo ina ontaama ompologoma natandika okumukungirira munanga onjigule onyamba onjigule enzala endiwundi ontaama nayemerera okubigere bibiri nakuba ati nze tinaikirirya okwigula nakwigula nifuna ebizibu munanga ontaama naaba ompologoma nagezaako okumwegayirira ati munange toyaba onyambe uyambye onjigule ndiwundi munange engoma yita ontaama niyo ebisolo bindi ebiri awo ebityo tibitegerekeka ontaama yali aba nalinga enyuma nakoba ati banange kanjabe mbona omusaiza ono yatuukire namukoba ati munange zenakwigulawo tondye munange ompologoma yakobera ontaama nti aa nze tinakulye era tinsobola okulya bakola kuwa awakandagaano akakoba nti ontaama eyayigula ompologoma tamulye munanga ompologoma nateekako ekinkumu ati tinakulye ompologoma baali bankumwigulawo bati engeri gye yali amalira ennaku omukanyumba nga talya yagwire mu mamiro ga ntaama tibatandika okukaayana naukobere ntya nga nkaali ukwigulawo nze nti tondya tusayininga n'okusayininga tuteeka kuno kuteekako ekinkumu anti aa nze ndiwundi munanga omu kaseera ako nga bali kukwatagana omu mataayi ebisolo ebindi niyo ebizira bitambula byakuona amataayi gali ngulu biti banange katwaye twewonereku tutegere n'ensonga lwaki omukakati akwaite ontaama etaayi nibasembera era byali bingi ebisolo byasembeire byasembeire nibitandika okuwulya banange niki ontaama atya ono mwagiriirye bamusibire nimuwulya nze nti enakwigula tondye nakoba ati tasobola okundya mbaine nankumwigula nti omusaiza mboine kungwa mu mamiro kale niyo ekyemutwagiryeku nga ze nandikwewozyaku nze nti nkutaasira okufeera omukanyumba ompologoma nawulya balina be nti banange wamamuwona mutya bano bombona beyawulya nga bombona baali bamutya onte nga tasobola okusala omusango ogwo nagusalira ompologoma ombuli yali atya ompologoma nga tasobola okugusala ombaki mbiizi egyo gyonjona nga tigisoola leero so mbiizi nga tasowolera kimo okusala omusango ogusalira ompologoma nti gukusingire oteroodi kuba yali amaite yateroodi aiza kubaako ono omusali w'omusango ebisolo ebisinga owungi byombyona byakobere nti aiswe titweteeka mu nsonga egindi tumanya gyezwireire munanga omu bisolo ebyo byombyona byali bikaali byaba omu maiso binu byegaana etaayi edye bakaali bagwanga ino mu mamiro niye wazwerayo fudu ow'omukonkolo ye nayemerera okubigere ebyo bibiri ofudu niye awulirya nti munange nga mukaali kusisinkana n'ontaama obaire munda obaire nza ompologoma ati mbaire munda ofudu niye akobera ompologoma nti munange kaade tukange eyo oyiro munda tuwona owuziwo obubaawo owukukaisya okuwuluka enza munanga owusiru wa mpologoma yawulisisirye amagezi ga fudu ye nanga aba munda era eyayingiire munda ofudu naiza nayigalawo yali yankwigalawo ati ebisolo byombyona biwuulya nti mukakati tetookolera otya nti kibaire kyetaagisa kityo nti ate lwaki nti mwemwena abali ano mubaire timumaite kiri kwiraku yandimalira ennaku imeka ng'ompologoma akaali kukwata onte nga kaali kukwata ombuli nga kaali kukwata ombizi osobola okuwona nti ensonga tekukwataku olw'okuba teri kuniiwe k kibibi ino kuwagire kintu e kibibi ntiyoro kubatiki ukwataku eizo kisoro ukwataku niwe.

0: Tusoma mu kigambo kya kibumba, tusoma okumusaiza gubeeta nti Yona, babeerumo, okibumba namukoba.
1: Oyo abe mukyalo kya Nineve, oyo abakobere, nti malira okumanya bibi ne mukola mukyalo kino.
0: Oyona yabeere muti okutwala okwenda wa kibumba, nairuka mu maiso ga kibumba. Nangira mu lyato inene, nataka someko lwabi. Ndowooza yabeere akoba nti yo kati mutayinza okumuwona nga ali mu lyato. Yabeere ng'ali mu ndoolo nga tafaayo nga egoneri mu lyato. Museega nti ddala ddala oyona ayinza okwebisa okibumba otamuwona. Ali mu lusisiye olufumu luno ng'oyona ayinza okwebisa mu maiso ga kibumba. Gumpungo gunene nigwiza nigufuwa ino. Ngeri gumpungo gigufuwire ino, amaizi gejumbirye ino, agabumba gatandika okusika mu maizi. Abagimba ba lyato batandika okweraliikirira ino, batandika okulowoozako bakibumba abagasane baabwe. Naye amagasane gaabwe gabeere nga bulaweezye okumalawo ompungo ono. Abagimba ne bawugulya.
2: Naana weine, ng'etuli omuvugosi bunu. Omusaiza oyo Yona ali aina. Yona! Yona! Oli aina!
0: Baabeere okuwona ogusaiza, gwefuluutira tulo.
2: Osisimuke, osenga ogasaniwo, tufa tuwaawo. Naani we, ozwereyo aina.
0: Yona n'abakoba nti, ibo basenga okibumba omwomi. Naye nairukire bwiruki mu maiso ge. Yona n'akoba,
1: ebigosi bino biza kuninze, mundi yako mu maizi, n'olwali lwasirika.
0: Abagimba batiire okuuma Yona mu maizi. Amaizi ne geeyongere n'okwejumbya engulu. Mpunga nabitirira.
2: Banange tumukwate, tumuluutye mu maizi.
0: Baabeere okuwona, ogumpunga ne guwaako. Ali mu maito kyabairewo. Ogumalo gunene gwasamya omunwa ne gumumira. Ogundikirya gwabe gunene ino omukidaakya gumale. Kintu nikyabeere kifo omuntu mwasobola okuba. Oyona natandika okwesengerera okibumba we. Nakoba?
1: Oo, nakwesenga. Era naakukolera nga byonna byonna otakanza okukolera. Mmaite nti niwe wenka oyinza okumponya.
0: Okibumba naawona nti Oyona yeemenyere. Nakoba omale, tosesema Yona kuyitale. Saizi yazwire mu maizi, okubukalu, natandika okwiruka mangu yino gye bamutumire. Nakoba abantu nti, okibumba abasalira omusango. Abantu bangi ne bamenyeka ne batula ebibi byabwe gye ekibumba. Kibumba n'awulira okwegayirira kwabwe n'abasaasira. Abo bonabona abamenyekere, okibumba n'abawonya okubatwala mu Geena. Obanga kibumba basaasire n'abawe enkabi anekya bakoba. Akoba
1: osetukiremu otwale ekibono kya kibumba.

0: Eat anything you want. Yes.
1: Let's go.

Radio. Auntie Bugwe online radio, kwezeyo.